Radi tum fo ye shra ube bre se nensu di aba wa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anu e radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye twa ya di suyano so ni ye fa hell hono. The danger of another gospel. Me ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na yebeka igaliti fo eti ba kon nchemunsia. If he say yebeka hell hon asema ma dia china se wo unhu se. E hu pa se obi beka se hell ni ho. Uwa na sa. Na ni nyankopon asem aka no na obi nso ka ne de. Ti mi pese mi mo hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o. Galati 40 ba kunche munsia ekosi edu no. Galatians chapter 1 6 to 10. Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no. Eye mi nwanwa. Se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho. Ah, enso enye asempa foforo biara. Nemom nipa bi wo ho a wo ha mo na opɛsɛ osisa Kristo asempa no. Se Kristo aka sɛ bebi wo ho a yɛfrɛ ne hell. Me ka kyerɛ sɛ ɔka hell ho asɛm kyɛn heaven. A obo nipa koko se ne beye nipa nko hell. Ma kenke pia chiro, ye beko soa kenke pia chiro. No biye hurie jina, osu o uwe anasa, hee biye ni ho, nyamitrimu nyadi eno di nipa tuje. Na osumafu po se, eno ni ase mpafu fra mkrofu o kikano. Na se mimpo, osi se empo yen, ana obofu bi frisro ba. Ebe kanse mpafu frobi chremu kadye ye ka chremu no huwa. Onye. Ye mresu nkwani ye susu atre di foso. E peja omu kosro huwa huwa omu. Paul no mresu no nentisa. Jeremiah no mresu nentisa. Wasi enu milkesie da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche no maka omu trimu ajini. Omu di nyamia sa betu nche. Nyamin kasa nche no wasi nyamisi. Wasi sa ankrofo ni nina omu nye. Fe Jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israel fo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwa sumu po kire kese pa omuwom na odifo bi e fe ne Hanania sori ejina Onyamra kenkan Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mre tie ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre Obu buko ni anwa je Nebukadnezar. Edi mwa tumo no. Mwini na mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord aleluya nyamima ni mreb. No, odini huwa gro. Uvisa di okano nyanu kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu waka sa. Eti, akwana manansu ha. Na konu ya eye, duye konu ya anonu akwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. To bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua de atomoko untumi bubu oba oso still ande mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die radisi ni sa pepe pe

0: hwesuo ebi wo ho ene mefa baako eye lukan sempa etidun kron chemu baako ekosi edu lukan sempa iti edun kron mekan ichemu baako ekosi edu no kosheni yeriko kasafa yesu ho se wo twam na hwe obama bi wo ha ofre no zakio a wo ye tuji ni peni na oye odefo na ohwehwe yesu ehuni nipa ban nokwasem ne wiase ewo mu sesese base sika ba obi botomu a ya ne nyame nya na kono nipa no pi ohwe omo mu hwehwe nyame na so fuare na wa woni abrise ya sika na opage omo yo madwen se nkwa ni sika omo hu sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa aye honhom asem nyame amount ase a onti ase da Eti wose papa die na no yesronko kra praise the lord wo yesika ni sune yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no ohwehwe yesu ohun no ni ni nipa ban nipa ban na ese ohun ni frere ni otumuti na ni ohun di bon ye ni ti se mizakio so otumose sa no mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbida ya na danu twa ni hwe asa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwhwhwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omu ni ahoto onama de bia ni yem de ni hye o ni yem de ni prab o hwe se de me ye ni e ba ba chimi ana na o hwhwe yesu ahu ni nipa ban nenso krofo ko no nti ontumi ife se na o ye kwetia e dom no doso se kiusu nsu ye kwetia tiso otwe ne mene kra enipa tiko ne hunu ba bia yesu wono hunu no tutu mrika unse sika ni tutu mrika bia na oko habo akoyiri neema ne se oko hwe yesu pa de sika ni oko asoro dimrika osi maye late open them what o yina chiani sandasi otwe ase sa se de be ya sofu kra hu so aye late o bakeke kra ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zakio su tu mrika eno oko hwehwe yesu no hwe be bia yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintin akyen obi a okrom a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame ehun obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no ka no kra no ka no kra ye ba ko pɛ me kwa so nso me ye bone ne kra no kra me hwi me yira ansa na meda me di tro me ye ne emfra oba oda me nche kra onya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekosu wo zakio sa koma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se zakio ye ntem sifo aho bra se na meka ha ne hyaseɛ nipa pipɛ se o mo kɔ heaven o mpɛ se o mo firi soro ene kro da bi wo ba fom ansa no akɔ the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame mense menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpejeme nimponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, enye mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri nansi mi sifom. Nwa defe ebe cheno. Praise the Lord. odi akoma pa eji Yesu odi fe ebeji no na wo hu ye no nipa etwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwi e kan se o pe obi ase ni fi a oba kuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di oba bre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kose oberima weye di bonye ni. Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini mienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto me mwama o Yesu. Sede beya umujanu beye mihwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsusu. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear say ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbro once a cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Inye ye na see si a waju boni no mfum sua tumono. Heavy kwa ye biama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da ben pa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da ben ya uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. We are say we seek a bet me a katao boni suana. Nothing but the blood of Jesus. Be bien we bet me a katao boni su ka yesu Christo mojaho. Brebi o hoboja mo chini Emmanuel infimo. Di boyini tomwani hum boni yina ehuhro. Se wa mafom. Na wa mre u huansi. Na wu him fear do do a wedding na sorry dem. Nyam sem do do a waka. Bimpo a waka nyam swambo bia sakra su wa won sakra. Na se bi bia wuyen wa fan tu hon wa mbe nyamie nim. Seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni mumse ubre wuhwansiti seni Zacchaeus yeye na se wuka uboni chire nyankupua Yesu bekashiro se ene ene mkwajie aba ifie yumu ukwa soria che osu unya mkwa na mkwajie no de dime nipa wo uhunyine hunsampa bibie si wabrabom yohane eshasie se okansempa na nensempa kamu no foresifo ni etrofo na omu ni nyame ntemu wano a oma kikari omu ni msu omu sumu nyame no omu bani nchen omba ya no kache se mwedru ha osu omu foresifo no matio sempe timi ense che monson osi mhum foresifo ni sadiki fo no mu bebrese oba Esubo no hono wasi wase ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawote tebi wunyawa wa shiche grasi asi wunyawa wakao nesi wanru hospital temwa. Enwano no. Ube u. Ehurutia ma. Mwaino ochre mose. Mungani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi umwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kuruimu. Mi papa na ne yesofu penini. ono no si asore de don no nyina won de toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema afri aboyi mo ama Abraham nanso de abonua no atunua enhine ho dada eti die biera enso abapa no obetwa to jem so wo sakra wo sha se so adwen sakra aba so aba e fata adwen sakra so wo ti asori dem na se won sakra ya obekwa asori afa asori aso akwa no pa kosi anwumre mas ni ade nyina obekwa so durufia ne ntoko jinem bonin kwa Duduone yiweni efi boni hon, eno omu shwe sika, omu tia wa sode, modia omu bo wa sode, mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe, nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudua bonsam tu umwebede na wotumia bo abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni wo umwebede na wotumia so abapa. Dua boni eso ababoni ne dua pansu so abapa. Se yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wose mesi munanti honhumu na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo so e obi a ohwe collection a woto ne nso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi a kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no wenyu weni emfi wo position no power ne wo prosperity so a a dear febeyo tantante da obeka wani eguso no osi na honam nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenum ho na mebo mu kokose se de mebo mu kokokane no se wan wo yesa na o manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emma muda o mu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emma muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no antu ho amfri we ho akoko heavy an ye dai enyeye nyame na medisha o bible na eka o se san krofo no ba kokre ni ho benya heavy an ye dai ako na sofo bisu boni de ontumi ya adom keke adom beboa mo agai boni adom mehye o ma e wo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye ne wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mo bo a se ne zakios ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wo dia enkrofo mo kwa so mo sacrifice aba be na wo mo omo esu o masakra babe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hyesu dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom mu a mumaye nante honhom monso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa sori wotan hye wakoma mu uhwese nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwe papa ba konso Luke ansempa tidun wotwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mo anya nige to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinuma wodi won ho tu won ho suo se wotene na won mu wona aka no ebeyi ese enipa benu ko asori fie mpai bo mpai ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bom pai se nyame hu mo bonon fa boni nchio ansan wa bom pai de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho this is called a speed obubin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omu wa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpai bo obako ye farisee ni na obako ye tujini farisee fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia won bu nipa ka won ye farisee fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia we say omu shentade akese omu nanim nyame so omu nanim nyame morere na obako ye otujini farisee ni no jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma me no mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kae mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire ho no wose forasif ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no ma moti soro no zekios dembra ti wono ni sura wote ya nebino no ni mpaya obo ni se wonti se die nipa oma kano omu tie no omu ye eminfo eye no kre omu ye nkontompofo eye no kre omu ye ayrefafo ana watene ni sahwe no tujini impo afi ochre ni credentials midi mwa dada pen imu empre no na uchi bia mechini kwa mumpre no mi didie mi nye nyina so ntutu so dudu mema ibinu msore o muntu ya tide mimi die bibia beba means income bia mitu ya so tide na otuji ni eno onoso boni mpaye ahobrasie mo hallelujah papa ya boni mpaye wujina suru yesu bechire ye ni ya udi ibim ni ya ni mpaye ibi tumudina ko heaven otuji ni eno jina e chiri wan pese o mane ni so kireserumpo because wonim se waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bon ye ni mabo that's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heavy afebo no eno no bisimo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane ho so no obebre na se na de obre ne ho ase na obema no so ene nipa dodo na re omukwa aso omude omho ato ompaya omobosu mpaya ye boni boni mo mpaya papa mpaya ye boni dwama mo mpaya ye boni bufu ni ntokwako mo mpaya ye bona trodie mo mpaya ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twene ho firi ho no ani die emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs ani ne kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpae hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momen fa wo yure nkoshe wo taiti mo se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu mogya na di ni pa ko heaven e adwen sakra na di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon odo obone a chio na wa wo hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu wukune ho are wukune no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wuhim si wo utri dukufufu bo ho se na ne bushi shino o se ah Mami pa o di ma tem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o si hwo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pai free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ambra said, "You be co heavy. You born in home from so tomb. Men treme me in fear to do a wedding. Sorry, dear, Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I do my shell ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with tins and chimo bakuan was Marvel Paul. O se NTFA ebe kan se ye ntina boni mu na adumu no no so ana wa masofu bi enya no wa modifo bi enya no wa mosmafo bi enya o se debida ye ye wu ama boni na ebe ye den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a wo bo Yesu ko Kristo Yesu mu no obo Yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan Roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa yemfa bone ensom onyankopon o kan che mu dumie no na wose enti mu ma bone eni mu ni pe bia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu ensom mu mfa mo ho na makwa ma bone se mu mu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufu mu etiase na momfa mo honam akwa emu nyankopon se trene akode na boni eni mo so se Yesu ba boni ni uso bonsam o hode a boni ne be du so na se Yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifise munni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni ifise ye ni mrase ne mom adoma so si debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it, on pesu o tita kra ade no kra e se no ntina Yesu Kristo be wiase so be fre ni pefi somo abahan mo o de efi boni makotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to nkwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no ado me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wo mu die o asomre edi ko tene ne mu die o ono a mu tie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na fe mu firi akoma mu abre mo ho ase wate infie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kirekire a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mre nti na meka sa me kire mo nipam na se de mudi mo hona makwa man e de sum me fi ene mra to de de kenkan galati 418 sia nche mu dun kro ho ko no o se ene mra to de de ko mra to de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na onim bibia frɛ ne tenene because bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne nsa te se de obi akɔ stadium na ni tima hye go Nani ajise ya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo. Ni yankupon na dumache die eni dankwa. Ewo yen Ewurade Yesu Kristo mu. Ye ba be bom pa e wai. Se woni asema ya kan ya adwene a, wo kan kire nyame. Se etro ba kokra na wo abra bo enka se wo etro kito abi. Ene disa as dania sene ne yire ko hell no. Sika no omo di bi ko ye nyina no omo efai. Es omo to me enru heaven. Ti bom pa e na ka boni bi e wo abra bom kire Yakobon. Na ka che se omo wa dom to me ni ahode a. Betumi de enya adwen sakra mapa Bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di ni pako osra hima mu no bompae bompae bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina abekyo sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja ah efreno divine connection o hwe program na uti ha dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame. Praise the Lord, hallelujah. Ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wabom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na lo pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo ebe boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, how ubi ame emo mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo, ishra ubebre, se nensu wami ati asese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa pani yetu krum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Nakrofoni ntume nko ne mibompa ese die wate ase mwinu wate ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini nina hon. Adom tumini ya hon die beni pwemua. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefu nina hon. E bompae se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye ka wo hia kodana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo mpae ye rade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metiefu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen. Nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life ohwehwen a bro no bia woti so bia obisa e be kire o me number is 0244938217 ya me onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan iso ano de obo no okwo no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244938217
0: Semua, a bay shall sir, ready for 2 minutes holding in our territory, then yet your tearful ye. Yet there was ways to demon a bompire. Amen. Now, what you back on your uncle Padom, if you are sema, what to deem, sir, few in the narrow way. If I can crabby, and almost say, you know, sir, when here here and on be fast, so far, yemre, and so I do more ho. Ufaswa. A bobby water water will flow honey a day, so a rich reno, winya, and Niger forever. And a year followers in the Broadway. You pardon Kessianara, and Omonam Quantetre ten or so. Matthew chapter 7, verse 13. Matthew Sempa 18, son Chemudumi and son. Yes, you see, Monshani or Protia Tianumo. No puna son, a quiet train, need the court or say you mono. Na wo wo hunu no eye pii omo munam kwan tetrete no su ye pii no kwasem ne obi ene ho ase bi wadwene mu da ho bro no su ye normal person a obi hu se ya soja bonfa ye jekumo na unamu anu akwa kokowuram nobody will do that obi enye sa ye se bibi e ha wo de se wadwene wo ho pa unye sa de no asembisa ne se adenti na Yesu ka kire yense kwantetrete no ekọ osei nenso enipa dodo na ewo wiase hwa na omso omope ubekenyam sima ye de omso ehwa na epe second corinthians mi kire ohuntasem ne enti a etisa korinto fo ngoma etosumi enu eti e 9 Okay, free in Chimumi and Sanoa. 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no say.

first desire for the heavenly city. Se ojidini akono pa e wose unyama heaven e osoro kru kron krono. Eka akono a e ade a ehohia pa ema ubi biara awo asasi so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo etoda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem iti se ba se heavy aye ka ho asem no na hotwe na hotwe na wo kai heavy wa kokosi ada som busume busume Brunya Brenny Easter na Oka Heavy. Be din pass obi to me alcohol. No ya dear was say Danny Dany na e huan kono no e she wa kumamu and send away to me alcohol amna ye. Making kind Hebrews chapter 13:13-16. Crowfoo mu heavy si si nyina. Eyon crowfoo a omunya kono ma heavy and san omu koho. Omo dwene ho omo bo ho mpae omo so ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akọ heaven. Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da e wo ha nemom de ebeba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo nyankopon aye ya for die da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma mweni empa so efise sa aforbono so nyankopon ni edisani amadi nka aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi e taxi driver na se onam kwan so e kwa wawe na so e peso ote se obi fre no ana ye opa ne se se taxi it is o di na chi no nya te se ne dia wawe ya ode ka be kwa ko bondo to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye urade mi ko e bua me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na obo break na ogina akwa ko fe ni pa no yenso so si itumunya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven aminfafo from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die son enkom sha o mo pese o mo tie bibia o mo ye ne se obetumi a win the next election komo foforo bi ni ho a wo bo a eto na so efa election no ho eti yensu so aye ye agidifo anase wunyanye agidini nenam sa nyamsema wutie so na mu abeye agidini a se wobetumi akọ heavier nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se nipa horo nyina na ishia ho. Basi obi ye straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na epra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital ene enye insurance ho asem na odwene nemom ka no amoamo ano kwa obe fa se obi nya ko si ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni dru ho a ono nye ka no body na ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anase odi case no be court okodimo omanya omo sika wo se omo.

eno fatu nchen. Ye hiyase wye se se ni se, pre, se obe shene opon tiyan tiyan omo. Na misimo se, ni pe pi be shushwe mwa shene, na nsu won tumi. Nye se nyamene mpesu omu komo. Omu shwe conditions and terms, e mata hon, diye ni shishe da kwanya, e woho ma kwanya hiyan hiyan noa, omu wosu omu ti, omu su, we diye di, obye ni hwa obe tumi aye. E ten dodo. Se ni e kanchi ronkro fo omu ti yisu asem, omu si asem ye di, wani be tumi aye. Yanko pon de enko pesu.

We ni pakese ah oshatadi tuntum uhuna no kashe se wo opepe de wa waso dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yakopon de ma se ye no wanye nti no aba homa no ko ne tamon son o sine ni tie no ojina gate na chi di gate na chi ojina na obofo bi su shatadi white bae obae ne nipa na wo twitwa no no na wahwe ase wo sa abofo na ni ana o ka kire nso oni na chi na odi ne ko na so me mo aso ni di okoye na o kire ne sofo ya so ma no nyina boni nko a na o sa ne ko prayer group bi a owom ana nso okoye enipa na etete oni bi ase enipa bi sha bo abuo ti na ehye wo mo omo ma hyehye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sa ne ma ne ma ni nyina na o ka kire nse fi na ekro me nsi asor no mo bio ko deeper life it was so otisa no ena nipa no ka so obema ne century na asa na obema ne century no ka chen so on free pastor do do no mon pa ma so onim pastor do do miss minimum no it was say o ka so obema ne century ne a na ne ni ate obi a o yare for bear 2 weeks a malaria no a che say o so sa ta no jun so a yellow kakra bi na ba bear 2 times a day. Na we also tine ni a o tin kan se junso de nonko junso o ku jina o

ni Nebukadnezam no ye no ana omo ye se baso omunya amane a omo nkonya mini pa onimu nyame ho yisi nyame nkrofo o mafa nyame di ato ho so omunnim nyame ho ma chini nyame taku omunnim nyame kronkrue ne ne tren ne san krofo no nkwa na omo ye de omo kon ho yisi omo akwaji nkabrikirefo tumi bi omo wo koti power bi omo bibia chese odru ho ana wo kan ho asem kire so wabin omini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadnezar no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mame a metete mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe na omo de ye. Nebukadnezar na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kan sa asem na omo ka chense na na ye srewada we die. Ere wo hwane ka dare che ose mu waste time. Se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gume so. Iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko. Iti ye bra omo ye sa pe. Na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hinfi omo somo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ni ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no asa asem bia ko pene da ho mamo if you say mo be dwene atrosem ni nada asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na minhunu sentisa munya mo trendidi iti ebra Daniel no moti ye no e na o moti se ye hwehwe won akum e ba sa na woni mkrofo o mko omzo first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trading for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu, dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui, ni ni break ese. No kanse, wanse babel nyansafu nyina. Iti emrano base wankume nyansafu no. Ofiche Daniel. Eni ni mfefo, se ube kuwa mfes. Ena Daniel di ekasa chire Ariok, oya nkobi afo hine no. Eno oka chire ni se, o hine mra washe no, e too hasty, imuwe shidodo. However, koka chire ni se, onkua be chire ni Diana se, praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire en hwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so ne daye ko na Nebukadnezar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efie se no nti na masa asem kese a ye dey aba iti omo ko pompae na omo ka kire nyu ade ba ko e onse ehun se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omo ka e o se wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede o wi ase wo Christo sumu too much but we need connection bia boni ma wunya connection Ari na wuntu boni nchini. Wuntu nchini ya uwo. Dani ya tu boni nchini uwo ya ra. Efene nyamidu beye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ya she mkontroi. Ubiye ni ubetumi. Yise ubiye ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu umu kubompaye. Then Pibone Chinu Yami and Sanctuary, praise the Lord. We're 36, verse 36. Okay, you can see some verses in this chapter before we move to 36. We share a chemo, a dununa, Daniel Ko, Arioka, or Hini, a Unise, Onse, Babel, and Yasafon, Chek, or Country.

0: na umfredi mreshi ya ntuma dano. Womba asano, ifredi. Na uradi sani mrunku mdumu bejina ntuma dano wano. No fre Aaron ni Miriam. No wombe ni Freddy. No kanse. Muntie minse mwen. Se uradi di fobi wo mumua. Adi hunu muna mimanu hume. Dayim, ena mikasa chireno. Enyese makuwa mose tienono. Ono na midimi fie nyina shene nsa. Ano ni ano na mneno de kasa ihunumu. Na nye mwebuo mu. Na uhunu uradi subayi. Na adenti na mwansu sa mube kasa etia makuwa mose. Na uradi bufuo. Na usimu koe. Na mwrunku mne friend madaino so. Na fe, Miriam ayare kwata se suchirema. Na Aaron dane ni hushe Miriam no. Fe, nwa yare kwata. Na Aaron kachile mose se. Uche uniye miura. Mfabo niya, ye di nkwasi asemwa yeyi entu ye nso. Mano nye se efunwa, ofrini na ye mbaye na ne huna mfa ase dada. Na Mose sufre urade se, ooo, nyankupon ye. Miss Lo, san yadye. Na urade kachile Mose se. Na seneje hinam nenisu ntesio keke mpwa. Enkene ni ungu nansu wana. Wantunu mu nansu nsabanochi. Nenu echi la nsana wafano mremu biyo. Na otu Miriam nsabano echi nanson. Na omane ntu kusisi wadi Miriam beye mu biyo. Nenu echi lino. Omane tufri Hasrot.
1: Yadisi efa hela na mani hunu kromo hono. Yeshe inipa omu uo ensemwa omu ka. Bebi a omo kroni ni ema omo hunu. Yanko pwa dom na otri bakono ye kasafa hon ye tuasune. Nene ya semwa yetien watu din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Enipa a omo ye ni bonye fo etrimodem fo. Nipa omo nsakre oma jen omo wu no. I wu ya ya ni wu a e hun a omo wu ye. Ene emre yemre nsu omo munye omo adwunso ombe sakra omo adwunso omo wu a omo nsuso saa ne manu omo timo kikan bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo soritia yankopon ni pa ye fre ni Moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wo nyame fi omo ye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe asema ba bi omukodru ye nenye papa ensemo emfra ne fi wanu mu ba subaye nye no omudenedi na nyankopon ni pa ye frani Moses simpo omamfa ebuo ni ni de fata no ama no nte nam suma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa papa asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase ye na asase mu paye na omuwure mu omukọ hell amunu mu hwa mpaye ni senka enye hell na obekọ ni mu obekọ heaven ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni ahode a odi be bobra papa e base wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a efre no neighbor e somewhere nguma edi nkan no ti edionu num chemo ediasan otwe e kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne de asitina mo nso enipa bi a omusu wu ya omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame na omukiri nyame na omuwu ne ma omukikan ni ni omuhuriye se ne be a menu mi nu nso ye mfa ni so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy na ye hell Samuel nguma edi nkan ti edionu num chemo ediasan otwe First Samuel chapter 25 verse 38 na ebeye de du no urade bo nebel na owi asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsu nebel oye nwan a David nkrofo ebo ho ban nkrofo omuyewi nwane ade nyina omo makwan omo mfane sa nkani dwai te dru bebi a ne ho kire no na osuma ne nko ase moko kan kire nebel se mini memrantie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so be mai bibi kakra aduani bi edia na ma yinsu bi anom ne na ma wo kum no nsoso ama yin